0: kele lak fawin ruhung ne radar de kele zum to go bona ke kales kalmoz ne kabz ne ke fin kadayo
1: ndalamendala
0: radar de ke esom na bu
2: misubana afal ko ni loto gugunu metel ocha joglo to ke diglo to ble gugunu ge krani tuli de etumo medunga nyoro eji glo to bunu ge hani pa de gimbo asobetere sonsoni mbimbuno mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ndinku igbaleku malayi mbiye mbunu mamotofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde bafa malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala gikpara ginnasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu udu ibusu nume malayi mbiye ganunga igbala gebi gabunu makugi gesiga bali yevo busu nasaga kajangwa soro rwa ganunga mbiye malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyerwa yame jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganunga ilayagi fakra sangwa fete imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakpal mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal ganunga mbiyesu meyi ganunga igbala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochejo alotwa anyiro ichicha ganunga alotwa li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebol nismo wala ba barwa ngona atangi ajabali na farafanyi.

Togo zama sobel wene bali ye potugo ya kanda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya paden ko ne tamanga kalu ko no potugo don yige on bi hi u zama zi paga jo dugo holen den da ti ti ne pete ge sobel wene bali ye potugo yo fala ba aguzi vena ke ko ne le no lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga dana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulon bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis wi jon tonu dala fi do meyo ni nisuria badam no no pozisuru do

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana. Oda ki misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Ibe ki ninyo ne. Mi pwana poso po mi be nyanti. Ibe pwana poso awedu mi be. Enya ulo nti. Ibe kewe. Come and be talk boy and want him to and put so be no video so be
0: Father Kevin Ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plomi lega popo de ka. Be a di dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nui. Le di la kufido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sron. Afo dede nyo. Bakudo. Hado me gbe nono. Na miabe. Mkogbe dede.

amasi de keke yen keke gba to bi ti o oji yo do ko lo ti amaton so yi lo ti wi atonto mo one blo nene vio ai konjiti gogo wi wa si nene bo tano we i agbe so pe onu mi agbe nle nene dole le gbo obi oko so aja toto me gbo mo one dra o ho goju o ho nko o ken amuko mu do ti me yi e chikele ni o to aja o e me yi dashi agbalero te eyin minister ti pona na me se yin o gbo kodo ya kamichi o.